Ti mout la kret nan mèm. Pwè kret, pwè kret ma fini. Pwè kret, oui. Pwè kret, pwè kret ma fini. Pwè kret, pwè kret, pwè kret ma fini.